0: utacho ma dia unya skapa sa ifo nye omo omo de kura sisi o mani mu
1: en sa omo omo
0: wo nem fiso me malamfo
1: david
0: omo nya
1: malamfo
0: sa
1: but ukwa se ye fene sen ye areas no motatna
0: yeah
1: aha obi ho krampa so wonye pepe ni wonye muslim kra na wotimi hye yataade no aba betena ho se o sresrade last time na country bi omo yi yibisa na omo ne namu kuro no mu no omo matu kwan akoro mu dresse as muslims no mtete kwan ho sresrade nte obi timi ba na obi san se we muslim o se ai we ye muslim na wa ba yenhwe salani mu adie we ye kan we salani mu kan ne mintie obo so akasi ho obewru an wa no na onye muslim
0: okay
1: adan ya because o appear as a muslim na muslim fo no hunu omo fofo no sa mu hu omobbo enu ti e ma won so timi di nya bibi obo a otimi te obaka se yarefo no onye yarefo na se nkranfo na yi obi ho na wa chichire ne nan yatar no tu enu di nam ho so a hunu entinu ni nyina no se e beba be hunu se sa nipa wi oboa esu na ekita no e ya kwanya bi enu wanya sa nipa no e de moment e be hunu ne sa no e chire ne hu se be ha ye ho won wo se uja ni life man no ne ne wo yare te ho na wo de kruasi ne motu se nipa we woni ade bia wo betimi aye wo hwe se de wo te ho ya ne yare ya na se situation na wo mu no woni mwa bia sa nipa no ene ye mwa no aha wo no no de otu se we de hwi ni wan kasa kasa kruwa hu no se we de hwi ni wo betimi aye a ebe punya aboa etin kakra na wo de be ma no ono so ne bi kwa woni obi mpo nso a obeka se wodi ne ha obedan no eduti ne sai nipa no ene ne ye wo jigine eno anu wodi kakra kakra sai nipa ne ihunu ne mobo but enye ne wo pretend to sai nipa no ono ne nchire ni no
0: okay
1: nya kuponye ni ye mai
0: okay inshallah yo enche na infrafrefo na mo so so omo bi ebisa wa anase mo bi kaka ho a asemu amawi 0544444945 and Islamic
1: Hour Malam de Afano Nese.
2: Malam Salam
1: Odini Babi Okasafri.
2: Malam Ajosini Kauntesu.
1: Alhamdulillah, it you.
2: Shoot me chiaopa.
0: Joseph Aja.
2: Alama no pay me show.
1: Amen.
2: Na shush na me to be obisa question bia. Ya na obeka se menu honhun no eba. Na me shika me mamara makase bia na fisa enkofona. Omufri ama foforo so abetan yikuri. Omo no kwisi de bia na omo sese. E bia omo sese ambit me yejuma. Na sanko fu wi si ni mo se wu wi sika na wu se wo mo ha. E faso bia ni so. Essence we bu ha with me adwuma na de ba kwa e ha ye man a ye nhyen nso se sanko fu ya ye kofo mu bigu ha se omo ye ho ho afo ho ho afo bigu we bi no ma asadane akromfo am robes because was real ne man ne bi an se obepa adwuma bi edi to de ho bo bo boys boys na bi de kakra no ma adane am robes ti ne me bi bi ho ha se se o man an kasa kra na ye mpuni fo no mo hwe se mu ne me se mu bitime akofa nkrofo na bigu we bi na mu bi fi bi wo mo ho a mo mu bekru nkru an kye nya sadia mo kofo mo ba na mo bobe mo adwuma ama mo maye so ne bi ja go mo mu sa na mo ne nam afi am robes ne mu bi bi an kofo ne ma na se fo a mo se ai kro no edos ti maram ne mi tao
0: na
2: fi so no ta bu ha u ko ye na do ya na o pe bi bi firi nji nti no de kitwa eko no akwa kwa jekeshi don sense me dey ob sense me kwena be o cha obem bi that is the
0: strategy
2: yeah do ya infi ni
0: strategy no that's my dey usu mala nwe ka
1: assalamu alaikum assalamu alaikum
0: hello oh ujina sunsu hello hello
1: assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam
1: udin babi o kasafri
3: Alabama
1: ni tokko
3: okko ni tokko.
1: Naam, it's you.